0: Nakondani. Nakondani.
1: Na mine watu amina mafuniko yesali kan kwanga si choncho kuruzikala umoje ro masuka. Oh, kodi munipo?
2: I'm going to go to the business.
1: Ukupezare kumsiri. Ine mzidzi mani mkuja mzidzane kuri chani?
2: Chani.
1: Makulondola.
2: Hai palibe mirandu.
1: Makulonda.
2: Ndishikondi.
1: Ah, chikondi cha chani.
2: Ndishikondi.
1: Chikondi chimene muri kuti niyo mzibwera mufurumira kumapika.
2: Ndinzipika. Ine nokomango khala.
1: Eh bas.
2: Ndikujetseni.
1: Eh. Kuti yesana ngine
2: ndimwe. Ndikujetseni khati mwana ngono.
1: Ah, kuti neyo tsamana ndachita passion jangu libe ndrave.
2: Khati mwana wangono no mangu jetsa.
1: Okay.
2: Mulibe manyazi kai.
1: Ya kuma manyazindi nao.
2: Muli nao kuma
1: manyazindi nao. Musama kuma musama osama
2: kwa kwa ntambiri. Muyangane kanga shepi. Pasangu kukara
1: banyo. Kuma osama kukula kwa ntambiri. Manyazindi wei ni mkato kukala kuma osama.
2: Kuma ruyo kuna ni nyumba matumu. Ndana mbina kufa.
1: Ah, ima zima.
2: Palibe.
1: Ndaka zimvira hapo pa oje mbaji doti.
2: Mudaka zimvira pa mene ipo. Kuma kuti yu
1: kala. Ndaka mba. Ndaka mba kari.
2: Mudafa kari. Hakuna misani. Sindi sheza nao kani.
1: Njengaza juhu kama suwa.
2: Ah, nzono. Shabu ino.
3: Anapidira. Dari ndidu tsaru ndi wonani.
4: Oh, atunifigani.
3: Ah.
4: Ndari kuseri huu.
3: Anzatu.
4: Mawana ndiwa zilipamoro nyemba.
3: Nyemba du ifadubita huko kachita ndendu kuta. Nyemba zinkale nda jote. Nde mziza yemba kutani. Zasha za kuima. Ndukupatsireni. Chimanga joka singa isezi. Chauma.
4: Nzara nganeka chimanga.
3: Chauma.
4: Nzara zinga doe wata.
3: Koma muli buino.
4: Ali buino.
3: Kawe
4: nalibuanji
3: kumbawa. Ali buino. Nde nyemba zodu nsimenezu.
4: Inde. Ayi ndipo maguranshiro zedi.
3: Azo.
4: Nde nyemba zaga zuhuzuhu ni mkowe.
5: Wadi wadi wadi wadi wadi
4: wadi
3: wadi wadi
5: wadi
3: wadi
5: wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi
3: wadi wadi wadi
4: wadi wadi
3: wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi wadi
4: I'm going to go to the house.
5: Ah,
4: the house. I'm going to go to the house. Pamudzivanisha mwari baba.
5: Ah ah. Bora kagazira mfuru.
4: Aya.
5: Ah, zvida mirandu.
4: Pofunika siyana nawo.
5: Ahana.
4: Iwo sadziwe zawo, inuso mudziwe zano mwakula tsavano.
5: Nanga wakafesuka nga siya khozokupira basi.
3: Ine ndapita.
4: Eya.
3: Eh.
4: Ai bevanda tokwanza.
3: Mudereka, nkoni zokandezu kuso.
4: Ndiyanga na masaka ari kuti nkanyamure chimangasho.
3: Chakwini.
4: Eh.
3: Ha muti please.
4: Chakure chakure.
5: Ndiashe mwanga wakuru ramene.
4: Aha.
5: Mm.
4: Oh oh.
5: Eh, sie mwaloni wene.
4: Inde.
5: Inde.
4: Eh, haya oneka. Ndio
5: mwaloni
4: mzedi.
5: Ah, ngwa ulemu.
4: Inde.
5: Womena kula mwa kula mwaro, tsovala yamba mwana masiku
4: aya. Ndiashe mwanofeshe. Wana

0: Zikomo ruzikomo.
1: Eh zikomo.
0: Ah ah, muri bwino.
1: Tibino gaino yo.
0: Tili bwino.
1: Zikomo.
0: Ah gaya azinyani walipo?
1: Ai kulibe.
0: Ah atalikira.
1: Eh alagalunchiro.
0: Adagalunchiro.
1: Eh.
0: Ah nchiro yake yakabaza here.
1: Eh ndimene yoyo.
0: Pajanje ngazi amakalota adatenga munthu wina.
1: Aba no bagula yawo mena ichakasiya.
0: Ah kodi?
1: Eh.
0: Ah
1: Titu.
0: Ndeno akazawo ndinuno?
1: Eh andineo.
0: Aga ngorenga no size yanga uko kundibweletsera pafupi. Nanga inu simuono risa zyanga.
1: Hey, neono. Mala shimwene muyongula bwanje.
0: Aya, nanga tipite selete pa pointi. Inu ru size yanga.
1: Hey, ai inu.
0: Ndeno, ai goma basi. Tiyo na kuti titani simuri ataligi. Oh, ndala maso dza ndigwera ru. Hey, mamili wa mamili amarelera, amarelera mamili wa nda. Ndirole role gai.
1: Oh.
0: Iferu timakala ndrama. Timakala ndrama mori ya. Balibe ndrama. Baina ntengori tijele munjiramu. Mazaponda romaro waeni. Koma ndeguri. Ndaina yake ndugu zungulirani iso. Ineo ndirani. Ndivorologe gai.
1: Sabuino.
0: Nditudi.
1: Inaru iyo mosi ya boyo.
0: Chani milio.
1: Ea.
0: Aaaa. Nanga nchirorola zose imeneo kaya yulu ziga kaya murenga monori muto rani nayo igurumi gireni zina nzina nanga aga baza ama kandrama ngari zimenezi ta monori murani
1: ayo kumazina azi simesera ameneo

0: anti.
1: Neor.
0: Muna soaru.
1: Ndiri borini.
0: Ndura ndazungulire nangasi. Mala inatusa angateke rupo panda inu. Ndemu kama soa yonji mmakanga rimuriko melera aso umuona.
1: Neru ndiribo. Maso ya ni madabu wana inuwe ureezu karabanyi. Mankaranga rurima dula dula shonja karabanyi.
0: Basi numa zwa gare ya tuija. Uloa migodi muruta. Tinye mbajani nde. Basi ralo.

0: Sababa de mawini galeru.
1: Okay.
0: De apa ndabwira mundura. Ntawa vanti aja ndendu zavori paseli babaliga ne bagena gage
1: ndene we gula galeru gaza
0: aiwe wodi ngani so rimeja ingarize mbele pa town pano
1: komare orusu nali kuno ndeza kalabanye ndaye
0: ngali ino koma sina ngangodi ruti daji agale galeru
1: ayo mantu ndende mudapalo
0: panga bwereka ari kuri feo sagadiwa nderu navaya gale kwoku ndakakava a size yanga
1: ngona galeru
0: a size yanga ndenu iwe ungo ngazori utegetse line ndeuri kale roli ntokumana naye
1: ya mwana mukabaje ukagoka wenende sindikwanitsaye kore
0: nkajimidzikale
1: ndimena mumonera mundi mina mumonera mujora amajangwa chimidzi komano eh amwana akabasura ajamweni aya wakagoneri wakondene yo sindulo wako
0: iyo nokajire mantanka basure wakabaze
1: aya mweni
0: ama kalandra mazingara mejo mesa ne ndikuona ruinage ule ndoja usina kuone utategetse
1: ha bora nomena ujamwe jangwa mumuno urungwa umujo
0: Tono akubudziwa makalo savura. Amene ono ndi osavurawo.
1: Eh mwene madzagambo rovura kwaineyo.
0: Hai singavure.
1: Ndeno muganizwa rino sinanga kaumudzi wori munano mushiro yamba zina zina.
0: Eh ya.
1: Ndemo ndibatsingare uri neyo ndikatheketse ndiyo.
0: Presento yandi.
1: Presento ayo kapo sindirola.
0: Ah.
1: Presento ya chapo mwongezere ko mwongezere ka 2 kana kake chono dzika.
0: Kale 5.
1: Eh.
0: Aiona sinanga dzafunika rutini yo jaso ndinchenete chani
1: unidzwa rero komene ngizori ngakumudzira njani ne ndikapanga zvonene kuti dzikateke basi
0: eh okay ne uri a kinyento yoiteka
1: kuma
0: iteka uthola ndilira ruso ife wadiri
1: machi ndikudzwa yomwewe

Kumene kondetu ndi kwa iza umineze jimuruwa nyimbo amatero kuti wangpani sagosha. Mamuna mukampangira kada undamadziku mamma wa basi ndiye kuti mwatana naye. Akuti msaone magwinyao pamphumipo nkuona ngati ndukalamba kapena kuti adwala malungo. Hai ndithu. Ndi njala imeneyo. Mchitireni kurukuru amene akunenayo nkuphika kuchakula kumeneko mchakulo. Muona amene yoyo ndiye kuti amasuka. Asangalala nsangala zibweramu. Mamuna mpa mimba. Taitana nduna zojewa.

kunja kwa echa yuku, kunja kwa echa inde. Fungula ni masu. Eka ni nyingirirwa, mchitipe upandu, mchitipe kupombonika. Chitani pindu pe kupata munyu. Matunga haku muna nyingiriru hewe. Handa kuiwa, pianga pianga budura, pia zambazika, pia tontoneka, pia soa. Hada, ukali na api, api kada soa kali. Na seka na iwe. Na koma njiri pa mabaso nsena balongero anchisena. Ntondo muna panu pa radio Mosambiki ya mumbu zinango onezi yojo. Natuma kuti nditafuni mafala malongero anchisena. Paka na chino. Na koma njiri ni. Munga nivangbindi wanda indamboka chita sea. Box. Chiti chiti nati nzabwere pontu kuti tichedze, titsanzai, tivini, hahai wira, mpaka pumbe. Normani Chikot, chenjera iwe fungula maso. Komichini ndapita basa pantomatoma na Joaquin Runda. Wenye zakuru sambo, kachiti mbaprika manja mwa Virgili Jekeseni. Unoyo ndia dandi perekeza mpaka na chino. Una pitiriza nae. Ine pano, hata ayo. Uri sensa.

0: Protection.
1: Kutomeranzi ziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutomeranzi ziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena. Kutomeranzi ziuno, Radio Mosambiki ikukupasirani mabasa amalongero anchisena.
2: Radio Mosambiki, Tete.